jeya ɗo Dalaba Petit Prefecture ronko Dalaba sous prefecture ronko miti hodon sen kore haray ko mimbe subi ar yewten do hande seeda ko Allah tabaaraku ta'ala arsikewo jonnon hiden subi bay hiden ngandi kanko tabaaraku ta'ala e hitande kala e sanga kala haray hino wodi ko addani julbe ben ko tawata be waway gollitirde haray insha Allah hiden subi yewtere meden den do e yewtu golfi de balde sappo arane arede ka donkindo de balde sappo arane ka donkindo hare ko de do subide yewtu golde fi mudum fi hondo non Allah tabaarak wa ta'ala kan ko wi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar jomi ma subhanahu wa ta'ala yonelado o tagay kala ko ofala o tagay kala ko ofala ko di ko wodi ka hore leedi don ko fu ko kanko tagi ko ni ka kam muli fu kanko tagi kala ko joni non kala ko wona Allah ko taga o wi kana wa rabb wa yakhtar fala usubo sendari aljannaji din himo tagi aljannaji jeetati e der din aljannaji jeetati o subi wete don jannatul firdausi laala sendari himo tagi leedele jeedidi o subi ndileedi ndi wonden do e mudu ye won hore mayri o tagi kammuli jeedidi o subi kammu jeedida bungun o wadi sengodo ton kursi makko on o wadi sengodo ton ar

jale nder dido nyaldi hare himo buri joddi o wadude do golle lahi salatu wassalatu fi sabil do jettudo jawdi ko mari kon o watti don kadi wonki makko kin o yahi o finance jawdi makko din kaji haadi jawdi makko din nanni o dari kadi o piride he feraabe ben ha o wara dum woni jawdi makko din lanni kanko kadi o wara tawata hay fus o rutto dali e mudum ko do tum mari baraji fotaydi e mo wadi mojjere nder di balde sappo arani ka donkin do donc hare ina hulbini mojja ta neddo jarri bore yeddugol Allah tabaaraku wa ta'ala kadi o mariri ni ko welata mo kanko Allah tabaaraku wa ta'ala tawi non neddo hande kadi o wonay jarri borteedo wadugol bone andite yo goddo yaltin jawdi mudum do 2 milliards ma ber wo ko o mari 2 millions o yaha o finance dum do fi sabilillah ka jihadi yilto kadi o piride o wara ha o ware jawdi hay fus artali wonki artali tawata ko do tum fotata hebugol baraje mojjere neddo wadudo ko mojje der ndido e der dido nyaldi sappo arani hare neddo ko yo wakkilo hittina o toro Allah tabaaraku wa ta'ala yo Allah tabaaraku wa ta'ala hawrin din e hebugol ndedo mojjere be wi hino jiya ko tawata dido nyaldi hino bura yidede ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala yajtami fiha ummahatul ibadat ummahatul ibada hino mubundire majji dendangal kadi dewede mawi nene dewede fu hino mubundiri e nerdi balde sappo arani ka donkin do sendari hino mubundire der do horugol ila nyandre go ha mo hebi fere nyande jeena yow mu arafa wonande wombe ga bembe hali makka hino ho yani hino e der ndul de balde sap arame do hino e majje horugol hino e majje junugol hino e majje tugol sadaka hino e majje yamirgol ko mojji hino e majje hadugol ko boni hino e majje hajjugol hino e majje tugol zakka donc dido nyaldi fu e der dedo balde sap dido dedo de fu awawe hawtitude e majje jonno hino e majje ke wadugol umra wana yahu hajji mo way han yade do hajji umra wadi dande wotere jonno sen dari wono kaleru sumay wibe ben ko dido nyaldi buru mo jude sen dari wono lewru sumay ne don ko wakili mo waytude zakka himo hora himo chula hino ton jangugol qur'an kono hebata ton hajji gon kono jaka yodo on tigi o hajji o waday umra o horay o jangay alqur'an o ittay sadaka o waday kala dewe mojje den o doftoto yumma makko o doftoto babbe makko yani o birrul walidain e jokkoto en dammaaji makko din ko wiyete nene dewe den ko fu hino naati e derde do balde sappo arane kadonki dum holli harene don wona yodayno hore makko ko adi manami la salihan fali nafsi wa man nasaa fa aliha kala mo golli ko mojji ko hore mo gollani mo acci kadi gollugol ko mojjo golli ko boni konko hore makko kadi o gollani ko wadi kala konti wadi konko kanko hettata joni non si teedi do nyaldi hino mariri ni valeur ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala hino mariri ni recompense bonofis ka makko kanko Allah tabaaraku wa ta'ala dum do fu hino hawtiti hawri kadi o neddo on terti ke wadugol ndedo mojjere fu o subi ke wadugol ko wete kom bone e majji gogo ko nyaldi buraadi yideede ka Allah didi hawrondiri ko jeyaadum e lebbi hurum wadugol lebbi ha ko harme lebbi hurum din ko jeya e ko buri harmude bay hay piri dugol e heferaabe ben e lebbi hurum din no hada sina harabe jaggiru tay ko ma yotte hay wadi dugol jihaade neddo kefero ka hurum no hada lebbi hurum din joni non si neddo wakkili ke yeddugol Allah tabaaraku wa ta'ala e der di do lebbi hurum o wakkili ke yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala e der de do kadi balde buraade yideede ka makko do ngandi fason geddi din hino duudi hino to yarugol beere hino to wadugol zina hino to wadu fiimugol hino to kuppugol karte hino to wujjugol hino to fenugol hino to piiji kala ko tawata Allah no harmini neddo o oblige o kanko o wi ay derde do balde sappu kadi tawate ko de burana buri ka Allah teddude o yedda kadi Allah e der majje hare o faamali importante do nyaldi do nyaldi o faamali kadi important ko kanko addimo ka hore leedi do ko wadi o dabbitani hore makko ko burata mo lorrude dum non hiden toro Allah tabaaraku ta'ala yo Allah dandu dum be wi hino jeya e tobbere nayabere ko tawata dido nyaldi arani ka sappo donkin do hino jeya e nyaldi burri mojjude din fiha yawmu arafa wa yawmu nahar yawmu arafa hino e der dido nyaldi sappo arani do hino ton ko wete ko yawmu arafa nyande hajji yankebe ben fu daroyto arafa
hino ton kadi nyande yawmun nahar dum woni nyande julde di do nyaldi fadi fo ko der de balde sappo arane do woni joni sen dari yawmu arafa nyalor maji din kadi der di balde sappo do ko nyande jeena yawmu arafa don buri jaareni din wodi be fu be bannete hare dennyande kadi ko en andu ko nyalande mawnunde nde tawata mo hori nyalorma yawmu arafa wonande be alaton ben dum haforana e mo bakkatuji dubi didi hitande fejjunde e hitande arainde horugo yawmu arafa yafanta dum do neddo accana mo bakkatuji makko din wala non kadi hino ton ko wete kon yawmu nahar nyande julde donc en duni nyande sappo idul adha on hede ngandi kadi den nyande ala ko Allah tabaaraku ta'ala battorte dewal ngal o buri yidude ha hewti layyagol duni hibbu jurugol jijang hirsugol mumunte foti ko ngeloba boroda ma ko nagge ma ko bali ma ko mbewa ala den nyande ko Allah buri yidude ko battorte dewal welay galmu ha hewto wadugol o do layya yalla tabaaraku ta'ala arsukeen ko waawete layyaade ko dum wadi haray ko haaluden tuubude ko tuubude ruttude woyiltete den gam ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray en andu hiden dabbira sen dari wono situation mo fewndorde ngon fewndo do nini mapagol hebugol koko layyete do tawata no jeyaale si alayike baraji ko tawata den nyande a wadali ko mo ko Allah weltoranta ma ha hewti dum hittugol layya e yinon ko hollo hebirgol kon ko hetetedo layya sattiri ka meden do hikka kadi en taway ko tubude ruttiden kam ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wo haray hino fandi haray non ko e wakkilo tuben kam ko jeejemmo torodem mo yafuye wakkilo den e ngandi jaka yo o do kadi yawmu arafa mo Allah tawni haray ko e ngoru den tori yo Allah tabaaraku wa ta'ala tawne ko wadi do e battade we juldere den no arde wieno gasa tenen ko go wieno gasa yonterde nyande ko ko talata yone yawmu arafa dum do e battade no wodi be Allah tabaaraku wa ta'ala tawnata no wodi tawetebe be wawata wadugol hiden tori no yo Allah tabaaraku wa ta'ala newnan en tawede so tawni en kadi o newnana en wadugol ko dabba ko e mudum haray kadi se ngandi di do nyaldi ko nidi mariri valer ko nidi mariri baraji hino jiyay ko burata jabaade kadi du'a yawmu arafa haray yallal ngal tawata du'a kadi hino jabo e mudum yawmu arafa dum do fu neddo ngo hawdi taw jojana o wakkino o daro o darto fi hebugo wano neddo daro tan wadugol

yeyto ɓere cuwaɓere ko tawete ndeɗo ñalande kadi hinde jeeyama ɗeɗo balɗe sappo hiɗe jeeya e ñalormaji ɓurɗi moƴƴude ɗin ko Allah subahanahu wa taala kana salafu yuazimunaha kana ibnu omar wa abu hurayra yakhrijani ila suki fayukabbirani fayukabbira annasa bitakbirihima ɓe wi laatnokke kadi salafu salih hiɓe mawninayno ɗeɗo ɗiɗo ñalormaji ɓe teddinayno fiiɗi hiɓe hettinayno fiiɗi hiɗe andi si wiyama salafu salih hadihil umma haray ko sahabaɓe ɓen

gollitiro woyimo gollitirta faamay ɗum ɗo ko gonga yewtaɗo, kono ɗum noon tu nafata joomum ko mawontege jogito mana mawonde gollitira, kono noon ko nafata joomum haɗa mettani keme moƴƴanterke Allah subahanahu wa taala. ɗum ɗo ka misal hasanat yamala yam fo malum ala bano illa manata llah bi qalbin salim. haray indene ko Muhammad Kulabi.

so hara kamben ko ben dana ande inshallah taala metan ke moja hara ko yim wakil jogiti den dina kan wanna be holli do ko ko de hotel ne lapoy joni si goddo yido joni kevero hino wadi do goddum kanko o wadi ko on

0: hara kanko waratano dun nungo sabrat yalti ngol kefer on dun don o jogito radu o tawata kon hara kanko kiltir makko goto her circle tir mon ko don dinamu nam
1: nam
2: ko bernde am den arai wo be ni woni ko ya tawa hitade dai hadde ko bernde am den hetti dai hata ko ko wadan go wadu ko mu arata hara mi bu yurma ha mi an ta ko ni woni
1: nam arai ko hunde dabbirande jundo yo bernde makko hey bernde don hare ko hecci dangol wadugol bonetum donc si neɗɗo on hara kanko Allah tabaraka wa taala jarri borimo ɓernde makko nden ko